pa malam anerno malamor ne pang telok ne de benle ko matang di no ko ne nalak ne barada ho sayo

Okey, lagu Bengit Perah Halang Kenan Yunita Nining dan kerana pukul 20 saya Minita Levi Selvi Song Lara Manitam Lim Malang Tek Kelenghi Radio Kayan Menadi Tamu Peji Tak Alam Program Tam Hati Program Mada Tasen U Kelenghi Ji Tekna Alang Kenan Dalok Kumpulan Ngalang Jalai Sungai Dua Baram ya Dalok Umaru Ben Ngawa ni Alang Nah Nurepah Tekna Alang An Telok Kelenghi Menadi. Okey, kerana ini aku sang pejoh gerita mahapaji tak alam program tahami hati program info ha info langsung agri mentelok doni norepan langsung bara menitam doni hati marung lipah ha lipah ni mina kahum ka alang jam ate lipah ni abin hagena halam amin norepa hau mapui tam te lalo lipah ya bin anun lipah ni te hau mapui abin kahum alaan-alaan penguman telok alang legak te tasu norepa alam ketlohap telok ti tong lohap telok ti dahin lahum te atak mih alang te maoh kanunan dahin lahum te kanan-kanan telok ke anak-anak lang na lipah ni ngenap nai ha umapui telok abin te penguman alang dang anak kuman ha umapui telok ti okey bi te dua naan lipah te hagana te telok nyinang lipah alam kelita alho kena dua lipah ni nusi happy ya de no lipah alang alam kelita unak lo alang sabaran ni bi dua lipah ni ke hati ji tulan alang ngenap nyihok alho den ji lahu ke ya tulan lipah ni ihati alang te hak lita ni dape halahu alang te ha uma pu ni dape halahu okey alang ha alam kelita ni aku ngena barau na ai alang alam kelita ni nusi telo melai nyinang ha awi ha jam telo kata ni ha nyihok te hang-hang ladung telo tika hino-hino ngavan alang sihok ti nyihok ti na ni ha hak telo am jam te lipah te alam kelita telo bi pedong awi telo buka kelita ring-ring telo buka kelita na te na lipah nandi tabai to be kelingai kelita telok ka nuti man kalau alang takut lipah aku siku takut lipah aku pernah ngam nyi lipahanan dang lah aku ya be aku lekoh na te bu na to ka bu lipah ni okey awi avin pedong pa te lipahanan nei ngeju o be kelingai kelita ta ka nubip tanan ak ngam tanan jasi ha am te lap ha be la ne ke alang alang kelita ani di te nyi hok be be kata lang si hok te alam kelita telok ti di dahin avin na don ha nei alam kelita telok awi te penguman alang legak dalam kereta laan-laan pengumuman dah nak telok ke keropok ke luti dah nak telok ke nampak telok sendiri lah minatik telok ke kuman dalam kereta telok ti meninana lipah ni ngenap ni dalam kereta telok dahin lipah lang dalam kereta ni melay ayah naik ke home lah awi telok nyenang hadah ni ji tu hajiman nunjam tak pasuk telok 45 ni telok laan abin nyipah lang dalam kereta ni melay hak ni nganak nanti apa naik ke home naik ke tan nanti ya. Okey, awi telah nyenang dalam kelita meng telah sangat nyepre na tua pakai spray lipah di bi an telah ngemang tadang kelita telah ti vacuum so lim-lim nah nak-nak pengumana nandi dahin lahum kira an telah weh lim keh bat lim ke talang melak dalam kelita telah ti ngemang sayu-sayu dahin vacuum dah lahu antelok spray nah man ohanan jasi lipah nandi lap man kelita telok nurepa nusi na te alam kelita telok laan. Okey, lubun dua ke lipah alang te alam amin telok nurepa alang hagan na ne musang man kenan alam parit man alam parit lahu. Ani hati lipah alang masap ya, te hagan na telok pesuk ha umapui, te pedung halam jaban, te pa alam parit lahu. Abi ni hang enap ngavan alang lidam dahin ngavan alang nyingam-nyingam. Okey, bi malaikat telok pesuk lipah alang ha umapui ya ni, abi ni hang enap ngavan alang atek kaum penguman norepal ho lidam-lidam nuti haida kenonaran taga-taga nandi kaum ha idainan huina tek ngavan alang nyingam-nyingam mawi katalang basa-basa hadi genep lan hatek ngavananan ren lipah lang tek ha uma pui halam jaban norepal halam paritan idi dang hamadang
Ani lang madang alam uma uma duh lang hagan na telo nyinang ha video ha media sosial di kita. Ah, we telo nyinang lipah ti nebip tu ah. Norepa ha te selipa ka kenun na lang avan dang telo mate ha ken anu kun na tu anu ti ya bin we telo nun di nyepre na pakai ata anu ti tu ah. Hmm, ha te kanan murip lo. Salah-salah ni madang pala telo pe ha. Ke nana adu ana anyi lipa alang adang abara menitam te joh program info tam ngedawa ni dahin lahu marung lipah ni ke teka manhang tam alang tua deria bu ngebu tam ke dusi telo tusah nyenang lipah hati te lipah titih bi menbu hati dang telo nalana te lipah te alam ngawan pihak nak ngawan penguman telo kawi lipah uteng aja kat kuman telo ke dang telo ngebu na nunan ke lahu hawi telo teha kedai kuman ya hawi hati bu lipah pelalau ngalui tebuk no repah wit talang antelok pakai ti barad halang ipun kedai ti bu lipah kata ni kurenta no ti kevin dap ke bu lipah ni no si hapiah bu katalang antelok lok sayu no ti ke wi utek lipah tengaja tebuk no repah wit ti huluk ka adang tek bu nak melak tek tebuk no repah huluk kanan di dan no si sayu menageh telok awi telok te pakai tebuk no repah huluk wit talang an lipah ngaja nan di okey tada tek lipah lah mamin telok nyati tek bu alang bu lipah dek eh teh lau melai ngaban alang tek lipah hati gak manyih hake ben hate ngaja nyih lau pa anak teh na pala ngaban anak tek alam taga wit telo ti lau teh na am sayu nak lipah ni ke hati dang na telo niken hui na te nak alang an lipah ni geri ke nak man lipah ni dang na telo niken si ben deh lahu dusik sayu mendahat nyam telo nerepa man telo alang asma awi dang awi telo ngam ang awan lipah ni mang telo mepah na jaka ha tegang bi an telo ala kain nerepa tisu lang basa di ngaban telo ngam ang ngaban lipah lang tek dalam taga telo ti nerepa ida singki telo ka hino alang tek ngaban lipah ti an ngam ang pakai tisu nerepa kain lang basa ja si pup na ti am tek tak lemurung telo ke okay. Ya rulung lipah ku do ni men telo ya ha hingina telo hituk te joh long lipah ni ja nunuk tuk telo sang mebet lipah ni di awi lang kurek men adi an vacuum an ngem ang sayu ngawan ati dahin lahu an nyepre ha nana alang sayu na awi halam kelita telo dike an telo vacuum kelita telo ti bet lim nak penguman alang legak telam kelita telo ti norepa wi hate atak ke bet lim mana na bina tak lang mih ni lahu dang geri lipah te pala ngaban norepa te alpa alam kelita telo ti okey menohanin ai tanpa japaji ta alam segmen long alang jadi do ni norepa do ni alam sejarah tini aku ngena papan telo te ji lagu alang kenan lenan laing lagu alang kuma itam nyam ya mentelo lim hari da kain mir FM ampai telo pejo ta alam long do ni alam sejarah.

Ngan ko nga masabar ko basa baupun puna. MIPD nakip prati projek oran bitikat batang sadong. Taman Pendustrian Sri Aman gijaka jadi pigorak ekonomi bau. Jadi ke tanah abang mitia ngin kerjasama sa nota proses ngukur tanah Bumi Putra Ponu Pagu. Dan iti abar YFM Radio Bos Sidia dak Monica Gary doboh nukar kang sinabau dak George Martin. So section berita ehwas masa RTM Kuching. Selamat pagi, dua salam Malaysia Madani.